0: muziki, biashara, matangazo, nasema ni Kulwa Lutubiga Kiwaramboni, nasema ameenjoy sana, ameenjoy sana na rekodi ya Dodoma. Rafiki wa Tanzania wote, ha?
1: Dodoma ya wa Tanzania.
0: Wacha we.